wa ninja sa watamfo nyina da nyina omuchi ne hwehwe no omop nanka omohwehwe wani ngwasa na so omoba no na da bia no osuni ayoro ho nanka omope no wani mo mbeba na sidie ahye woma anije ahye woma na aye adansidie nkoto mese sa busumu ye yawura mu no fa adwempa ene akomapa na fa nante bobraba pa na ma abrobo no enye kronkron mu kronkron mesro emfa sidie enhye wano ma wani mu nyasidie ne so so utim no wakoma mu no wadwene mu no uche krochira mansa wote sira so krochira mansa mesro sani ya wote wo wani mu no mesro se ma wadwene mu enye sama jai anibre na emom no koso na nyeri angbonya nkrumpon oni no obechira kwata jai anibre.

Ansana sante fo mo bawu sana nka na modano na meka kiro se yenwe na mo pepe fo mo wini nyina wi ansana mo bawu sa papa no sana esese nka mo so no mu na mo krokro no mu te sa hwehwe na mo yene se kosua no awurade nyankopon na bibia akaachi na me huru yanka so so de me sire se enkrofo bie no mo akabida me sire mo se mo yade bia mo hwe ni yie na mo nye ni yie ani de na ho blase kwan so mo mo ntenase ma obi nye ni se ono ankasa ni pieto a wo hye ne to wo nye ni se ono ankasa wo pe ono ankasa no se ne wo pe na obeye no me sire mo he oyedisi amuntwa sanate ye.